ti asifo nyankopon ura kreme fa homa baba no o benya suki amaura tuamia nyane yesu kristo free akufo mno menia sa to mino da ho yetuma wawu ana ana watiti se wudi drama ne dia ye owu wa cover ye owu cover tuamia no nyano

0: Awurade wo sase dia no na bi na ma wo. Wo fata sa wo tie bi tie na nsupu.
1: Class24.com. We speak the capital. Mene Obana.
2: Wayana!
3: Wayana!

0: Ewurade adwuma no ho tumi nyenyela. Paul mu Peter mu abeye biko. Se Ewurade ayo wadom no afra ba mu a. Afra wa ba mu a. Afra wa ba mu a. Siya meye meye meye na untumi nya e kakra bi na ho tumi aye.
1: Cra24.com. We speak the capital. Mene Obana.

Jesus. Yatsa me ya di ano? Awura mu awura ti. Hey, hey. Me wadi ya minyanu. Bua me, kame ho, kame ho.